namaste madheru paraham yara mama namaste madheru nai dege gine khna waye nan ti farwel yara mam yara madheru paraham na hodo nogi detam jorahan dana detam nañu banan bamandi yaay mbambul an tam no qadil ci kanni ñu pañ mo sable gey basanu fuute fuute ko na taaje naalum yow gey bi de am na penku so ba kan ya kan nga wa yeeri yo bayo fujore may kan nga may nga baye ndande ni ni yana sokla la nya ya don sokna danan ngum galam bi do mi sokna ni yani sokla la ya don sokna danan ngum galam bi do mi sokna mo dag jini sen don na nang ni rega gafen yow so dom ne fen mo dag jigen yeb sen dom bi qadam ni gon tege xeyo sa doon di yaram mo tax ligeen ni seen doom di qadam ni gon tege xeyo sa doon di yaram ya tax ligeen ñepp seen doom seex budul ko na yow no nga dam bay so takal la ligeen ni bu sabay xawna ara mel na yalla bi ali takal la ligeen ni bu sabay xawna lana yalla yari dituti ziane dom dituti bambam aram nangir mom rek atam yendo yawi adi busabeli nyako jangay ndaka nga jox sangon jox nay gay ya dag jigen ni seni dom demen ya dag jigen ni ñepp ya dag jigen ni lamaso ay malfa ni sali awza bunu to am gelba ya dag jigeñi lamaso ay manzo ni soli awza bunu so am jaar fa jigeñi dañ da gar di wonde soté gor ni di baxañoy rof ropi ya sutral awre din di joté mbakki nga man na dar jaba ngay juuti lam fa gete dar kam ci ndoni yon ko waatu ba gade ci ndoni lam ba gade na jam ci ndoni non waka watu ba gade tunodi yaram am jara ko ham jara ma ya tawal so do bare kama yaram am jara ko makama ya kawal jara bisu qiyama yaram am jara ko ay karba ya tawal so do ma fi ayalumba yaram am jara fi fajajo ya kawal so do abajunaajo yaram am jara ko amidaa ya kawal so do ma amidaa yaram am jara ko amte june ya kawal so do ma jommal gille yaram am jara char bul gille joxna ala jukay rabe di yewu jumga jubal te jappo yow te gille te jang te joxa balay jolli jegi ko e may bagalim amoleen jigen yu bon ñaka amon yaroleen daawul jew do janni daawul jey do jeyu do jaayo ko jaay ci jey ya soobu yoonu jannata nay ko roy dem jaara ma jey ni saraaji taxna baragal nga yalla rafet rafen jor to taxam nga yilla rewo leyo reero nenaala dali do rummi do rambaaj bu sabali amon ga fayda amon ga fulla taamu fit am fitna yalla balla baranga am ga kerta am kama am nga ngaram yow yaay borom maqama amo kanyan bore di wona bali do dox di cakanto ko fit wale marse yi ko mudali tuuti laglen ko maami soxna faati tuuti maam samba mariama ma daa daw ciem lef am dal liman jaara mo ko taali
non na bagan gi won fi soxna jaara moy reeru kay bepp do nga daara mande ma mustede ci dañ daaro daan moy na anam kay jaayi dañ koy seetan masul fiis masul dox di bodde masul di wex wex lo ko dox di bodde daaw weran ci ko bu motax selangul jur nga ko jur mbolde koy laay ma am sering ma mar mom jaara mbolde di daam ay moy baara da nga ala nga ma njabor le sherbi motax nga jur jambar yi melne gayne daaw la songal je ka dox di daane aka defan ta taxna am ci nga jaajef ya selang lu bu sa ya tax bani fiyaral gura ka bu ci seerul ci aljana na won ni na lay murti asadom ma dañ la nga jaaratul ilaaya maryama mo ze dur mag bilaaya ma dañ na la jaaratul ilaay maryama mo ze dur mag bilaaya ummu khalifatu rasulullah muhammadin walada abdullah ma mu awliya aw ay am galu kana hinan billahi ma am jarane alhamdulillah maryam bokti muqina abdullah sadu am galu jan modonu ahmad abi billah mama te gis aminu wahilay yaay tuwande wa maryama ummu isa sayda tu nisa wa ngasila modon isa majru awlay modon musa kalamu lay modon ibrahim khalilu lay modon hadama shabiu lay aliman tab ay kat johon ma jël mbéki lañu johon ni am ma jël mbéki marhaba wa sidina ahmad al maki marhaba ummu ahmad al ab ala isama marhaba ukhtu ahmad al musaba kuma jarta amna tuju banaal señam du mustado ci duñ ko ñaawal mu di abu ko sooru jireewi saalum te soxi tak ma kayr fulayam ya baaxu tur bu so ci baaxu askan yag nañu siare ngeen di yoneel yaara.

0: badan lo kaibu
1: burko nangi yete gai andor dutu yew abadan ba kaibu o khalbuka wulunu tek ala sadati labamba wax ca waywa bul sakati o khalbuka wulunu tek ala sadati labamba wax ca waywa bul sakati xerawlu len te ñewnu xawto nga ka majjoba daanu na ci digge do xerawlu len te ñewnu xawto nga ka majjoba daanu na ci digge do wallahi serign ma samba ke robam ni jirim fa kawla di janga andak def gele pi falakh wallahi ke robam ni jirim fa kawla di janga andak def gele pi falakh mama ziyati saykhana masanda tabba fi daroy roy lu saykhi bamba ya malakul maut lashitu mita bi izni man yuhyi wala yamut yaba yaba ghadim rafale jonga der bi jatmi ñu bañ ko suuli yaba yaba

du bayyi kenn ayna abul batani wa kullu nafsin makataki mbake saiqatul mauti bi khairi saqiq bakan du yes adik du yes adik walu ya kuriha nade fi wax deug ko ak ci dar dal sanni fasan ñu dal di koy teeru mu fat bagal sam bu de jit ñu teeru jox dinaana bu de lenen ñu teeru jox ni rana bu de jit ñu teeru jox dinaana bu de lenen ñu teeru jox ni rana ci yow mala kam de minam mu fat ndax nu la geyal dem ba de day bette ci yow mala kam de minam mu fat ndax nu legge yal bamba de day bette ya ne ko rocciru ci cheikh masamba yaw malakul maut muji bamba bamba ko fi laylatil qamis weru rajab la wuy jilul mosi malaika gine rijalul khaybi ñepp du teru ruga don aybi malaika gine rijalul khaybi ñepp di teru ga do nanay bi warna pakem teral ko fil jinani guddik jurom ñenant lay fanani amaw ne se sin cala ko tari la bacc mbake ci atrañani kawla ne ban ko tabalon atum na tombe la ruga wuy ji yalla may borom ba ne ban ko tabalon atum na tombe la ruga wuy ji yalla may borom ba waman yaajir fi sabilillahi modma ko bu fofo don lay ke moma la ko waxo ragam ja shaykh ibrahim lo donam ja ke moma ad la ko waxo ragam ja shaykh ibrahim lo donam ja naton na ne ba jox na tom ba jarno ke moma ad ba bala ge don karnu nan jay fil masama hatta jaba ma jeto na du na ci waxtu jebo nan jay fil masama anta jebo ma jeto aduna ci waxtu jebo demo na bayru to ya bay faras ni xolli awjo mu far miras demo na bayru to ya bay faras ñu xolli awjoom mu far miraf jawrin ya ak tolam ya doona larba jeduna yep farna fekk bamba xamna kérok ba muy nuyo shaykhi bamba irilwan ci jinn ko mu jusinen ba xamna kérok ba muy nuyo shaykhi bamba irilwan ci jinn ko mu jusinen ba xamna kérok ba mu rañane kawla muride yep seen ru xawna la xamna kero cheikh ya neewon barsa seen ru yep dajalo ne suk xamna kero cheikh ya neewon barsa seen ru yep dajalo ne suk xamna kero bigeni urul ayni mbeg nañu mbeg mo xamne donin ngayni xamna kero bigeni urul ayni mbeg nañu mbeg mo xamne donan ngayni kero rijal yawon fa qabr tuba amna ñu gan gu tedd jey bis boba kero rijal yawon fa qabr tuba amna ñu gan gu tedd jey bis boba kero la bacc jot ca madul ijiri jamu bindon gene ca kaddu ijiri wetal ni islam sirum tuba ji ken lu roy roy bur na ci mbaram waji rongo ñu islam yol na tayfa tuba juma ji kenn ci batin boba o qalbu ka ululu mo may joy ala sadati ñum la dollo o qalbu ka ululu mo may joy ala sadati ñum la dollo wa fil qasidati shaykh al qadim o qalbu ka ala sadati amwati tabki al aradi alayhim ka samawati أبكي علي وأرجو في البكاء خدم رلوان من في قابو بالحلاوات ويجو إلى لين ما تشار ما سمى الطاوية سرين ما سمى باك مول باك ماوية جو إنا جاك
ama wamsadin faykh bamba khaws badon lagay katab yonin ba gayna jamatam sajin sheikh ibrafal lamp baleralon adunya okra joyna bisana jamatam sajin sheikh modundum be boba tabdelu si joyna bisana jay kiyam ansajin sheikh modundum be boba tabdelu si tourna samay rongan ci ama sajin ngir sidi anta mbake ma ngi bis bisi ma joy firan ji ci atam onay sesin serigne ma samba mbake dunya la fasé aduna mbass ji xanga sangi mbake bo fi taw bo fi tiadia manki aduna mbass ji xanga sangi mbake bo fi taw bo fi tiadia manki yelonte yow nga ba fi sen ma samba nu di ko roy to di ko xole bamba kude ci roy roy lu serigne bu mag ba di tombu tombam ya ganaw ma samba kudetu roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw ma samba yelonti yaw nga ba fi ci ay ma samba mudinu war te dinu fotal samba kudetu wa muridi dagi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonti yaw nga ba fi ci ma samba moda de bar sar khannam wa kharba kudetu war sahar de andang mbolo di dem bumbu ak mbor mawulu kudé ci war saxar di andak mbolo di dem bambu ak mbawar mawul kudé ci war saxar di andak mbolo di won mourid yey war ba gokku ngel yelonte ya nga babi cheikh massamba chefam ba sax joy na kantong ba yelonte ya nga babi cheikh massamba chefam ba sax joy na ko ak kantong ba kudé ci may société bak chefam ba ab khalis ay fasti may marsem ba yelonte yalla ba wi ci ma samba makke musobe nek nanti darba bañi rawante bacca te di tourba te modi entrepreneur me tarba yelonte ya nga ba wi ci ma samba moda de versalum ba ag tamba yelonte ya nga ba wi ci ma samba moda de versalum ba ag tamba kudeti war saxar ba fa jurbel di war murid yey war ba ko kungel yelonte yow nga ba fi cheikh massamba wa saña xor dan nañ ko yit ay damba kudeti fa khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj kudeti fa khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj yelonte yow nga ba fi cheikh massamba joy jurbel joy na mo bayam ba yelonte yow nga ba fi cheikh massamba juma jurbel joy na mo bayam ba moko fi deti bolé tikala di roy serigne touba du khili khala moko fi deti bolé tikala di roy serigne touba du khili khala yelonte yow nga ba fi cheikh massamba juma touba joy na mo baraba gudeti jangului khasaay touba gudeg beccak di wor barab boba kudeti jangului khasaay touba gudeg beccak di wor barab boba kudeti jangului khasaay touba gudeg beccak di wor barab boba yelonte yow nga ba bi cheikh massamba cheikh mustafa joy na ko ngir bayam ba temeri kamil ya bi tegrom ya bacc ko da taxaw sol yereem ya mo jaaku kay jite ti fil muharrami ci nitu fan di jog di rombi deremi yelonte yalla ba fi cheikh massamba wetana wa ngal ko kamil ba kujeti lim jukal di may kamil ba bi sa tabaski tedu yak yanam ba yelonte yaw nga ba fi cheikh massamba wetal na wa touba ajab taram ba yelonte yalla nga ba fi cheikh massamba yelonte yaw nga ba fi cheikh massamba wetal na wa touba ajab taram ba kudeti may dafi yaw sabu fitati di sang way de ci aynu rahmati kudeti may daif yaw sabu fitati di sang way de ci aynu rahmati yelonte yaw nga babi cheikh massamba wetal na mam cerno magam di bayam kudeti def mam cerno mak ak bayam diko ziaré annu jotey wayam kudeti def mam cerno mak ak bayam
diko ziaré at mu jot tay wayam yelont yalla ba bis yam samba muri ci ndar da nañ ko bil pomba yelont yalla ba bis yam samba muri ci ndar da nañ ko bil pomba kudeti magal ndar di wolu ngari ak tayira amadu sayfi dari yelont yow nga ba bis yam samba nakaru lañ ko portalé alarba kërok la bacci mbacci rombu marché castor ñu nuru wër tuba bena commerce murid yana ko mbacke balaysa ci jaan yana ko labbay ka ñoon ma jeysa qadir ak limam na marhaba ahlan wa salan saykhana masamba ku de ti melni jant fi dakar quartier yep waqti jaan yi waru yelont yow nga ba bi sen masamba tubab ya danañ wax ni ro nak bamba kude ti fap ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni yelont yalla ba bi sen masamba wetal na ibrahim lo santamba kude ti faylo bor ibrahim moy khadamam defon donam ciriuma kude ti fap ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni kudeti fap ci bank bi ay junni di dimbalé wayla ji ta dolen janni yelonte yalla ba mi cheikh masamba wetal na ibrahim lo santamba kudeti faylo bor ya ibrahim moy khadamam defon donam ci rewma yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na cheikh ahmadu mayta wamba moja ku koy xolati mo rakam ya batam ñu reel te diko jox deureum ya yelont yow nga ba fi cheikh masamba wetal na wa karam ya ajab taramba xawma ku ñi xajoti urul ayni nanguna sen gor ga bi donil mayni yelont yow nga ba fi cheikh masamba bam jite jak ji ñu naan fa tuba xawma kudeti jite fil ahyadi di topto magal ya fil biladi yelont yalla ba fi cheikh masamba luga pata an yan ci bay tolam ba xawma kudeti bay fa mamor anta da ko on siare ñaan fa mbacke anta yelont yow nga ba fi cheikh masamba morawi se frawi jarab ak farba wetal na muhtar mu modi noddu kabba ak mustafa si bor badon se bor ba xawma kude ti melni cheikh masamba jomal na nar jomal wala fi yaram ba yal na ko cheikh bamba defal saada fofé mu jëm dolli ko xarwaada ma wax la xar ba xi cheikh masamba yo xamni ni nekul ci kudul cheikh bamba ma wax la xar ba xi cheikh masamba yo xamni ni nekul ci kudul cheikh bamba wéru barax lu ci di tagiroom ñaar di alxames la juddu mo doy war wéru barax lu ci di tagiroom ñaar di alxames la juddu mo doy war bamba ko tuddu mo ko yor mom xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé wéru barax lu ci di tagiroom ñaar di alxames la juddu mo doy war bamba ko tuddé cheikh masamba anta mo jangalon bayam ba mamo anta cheikh bamba wax na ne kerok may bayam fi batin indiyat yo kiyam kerok ndayam bolé ne yari mumam jebal serigne touba amu def boromam kerok ndayam bolé ne yari mumam jebal serigne touba amu def boromam mu delu jebalat ko cheikh masamba ngir fetele ko jebal ak bayam ba kerok ndayam wax na fa wax jo xamne sañe fuko biral bidonil mayni ku weddi li nga dem laaj ko serigne ndam moma ko wax mo sant won kérok dam kérok la bamba ma sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbeur ya lelam ba moy bidiw bon chalar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firne nurul jalali moma chaatay gayle bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdourahman do moko sol qur'an ci aduna wa new la raw so daanu daruna ni
modi keur serigne dam la binday kamil yet ko mandam fofu la jange xam xam riwaya ba bamba ñew geej far ko sor diraya kero ba bamba ñu fa darun man man fek na kamilam ba arsy rahman ca momat lañ fa yabal ci mbaxan ba mu ñewé fekul fa waju chaan kero la cheikh ma samba war magam je mor isa job mu dal digam magam je ca momat la bamba way gannaru yaram ya sor xol sa gan yi waru fofu la bacci duggé yonu tarbiya ak tarxiya ngi tasiya bamba ko tarbiya digënté gannar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy deymani bamu ki day roy nari wa deymani saqal kawar bolé dara ay maylus ar la khasa ay la bolé won ba khaylus dara durs kamil ya tayer monya di bind talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi ari musli mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaara musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamna ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamne ne ñoy ram fa sam musli mbake mbake fil qudusi ak darur rahman la darusi muslim bakke mbakke day la geey di jite kamil ba du xey di geey muslim kalpe wana ko parfor muslim am lal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam xeyfat muslim boole ay deram di geebo laajal serigne malle wa morfal debbo muslim am taax ba sheikh ye taaxu ma ngay tabaxal mustafa di nyaaxu muslim bir ngendi ba sheikh ye sanci bamba nga koy palman giso di fanci daru karim la masam ci daru mam cerno faté ko ko waxon fa daru muslim wata ba cheikh yey korna mang fa digenté bamba ak mam cerno musla def cheikh anta ba borom sam musla dem makka ba sidil muhtar di ubi yonu makka mang ca carrière bo muslim kalpe wana ko parfor ngir lin ko jox mu jox bambay ci for muslim kalpe wana ko parfor ngir lin ko jox mu daldi jox bambay ci for musla fagul aduna ak donam ya lum musam yusar jox morom ya musla denc alalam ci banke lum musam jox ba muso be mbacke musla jënd pak mba ci ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen du wabe du tej kërëm moyat nit jallabe musla qasil qulud dore yeram na ndaw teral na mak moy fure ku weddi laaj ko saykhukum maturi abdul karim ture ñoo doomi fure tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni saykhu ibrahima nyaskhari tam baccay garab gu lawle wette meñni tay gaawa ñor tay tabbi farne gañni baccay garab gu sedd kerte gudul dene xidom ganjama gangi yomul ku dem keram ron ko for ay junni ku yek ca kaw bacc ko am ño yonni moson na ma defal fa darur rahman kharba khuray yo xamne doyna keman bobo dama wopon ba xaw ca faatu mu def sama docteur mu tema faatu ci ben kaas wargalal masafara billahi baccay merte mat la kafara denk ma ab denk solal masabador bu gore bo xamne baray la bu for ale ka ya musa bi taqwa allah wa adamil qaflatin han ilahi bi qarri qafratin han ilahi ta tasulman min al qayb al ayn fa aisu akhbarat lillahi salam sahaba mudiran wa qala wa salam ila bay la si ak masam madinkun musa ko joy la len ko moko sopon Cheikh Fadilo ngay joy Serigne Massamba ku weddi jangal marsi ak haram ba xamna ne mo fi nekkolon bayam ba ku deti bay bu melni bay ta xam ba Cheikh Mustafa joy na wa Cheikh Bashir ñepp nga na kemam ba dun ko siru deglu ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay bergal mas nay wax ak Serigne ba fil abiyati kalam kalam soxna am fu tuddu fati ba xamatul lu bamba don waxtane ba xel ma del ci mune tuptumani kérok la jox soxna sa siji bamba ni wessuna bokale man ma samba cheikh bamba denci lo ko sidil muhtar mom lañu may sair mu bolek nasrar
kérok la cheikh bambane cheikh masamba borop inaya la defar na sanba cheikh bamba masna ko ne yalla bur ba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu dal di dem andak rakam satlo ñu santi bagdaru saxal fa ndamlo carrière ba lam fa def mané sutulim mbolo mo mepp bokku nañ ne malum bamu ñewé la bambana masamba xadna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bambane cheikh masamba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma del wax la kharba cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma del wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma del wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba masna bindu talisul ko di yalla ciak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba te gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla